me o ba ngoro ba shenwa nte njora ke wo sa no e pa ni tie ke wo sa no ah ni ngoro ho ma mo fo ka mo fo dire sa ke ma shanga ji wendo ni me da ho ma ba ka hmm ale yan

Ayobri bamba kambe iwo dapangu nefri IGEB woteke ano afame ya o nimba mshimba bashi bani yekere kunkumbe siti anila barini itika yobri wa bambaka be yekurufe mba mkodo na bukososo lavye nyade atinsu ni sheria dongo buka sube dama njene kayobri nu ye mba mkososo lavye nyatin sonsuni ni alekira be bukurufe do na fobuka sube adena bukuru nene dikebe inene lavye famaya ni Juma dongo do be busonse e koti asanu juma yo wambeko nyene ma busu me kunkun kere la bare yembambe banya anyi kadashini nasaram na bpc soburu karashi ko bak de soburu ninza de kadashi buna bupupwe do dama bere e subande bu anyi kayo brimbe wo dapango nefri igeb ni anya fombe ye faula kara afo agbinyo afo abranyo ni je faula afo agbinyo afo abranyo ni nzo de kara teke wani busu bandi ya ya yu ane ne mbamba na basoso karado adena bo kurofite amma karachim nyini jumanu ama wunye kayo brinu bupadeke dongu dongu fakiri mbamdo ya kwa pakinu kanane takikiriso bukiri mbam kebe doktor mjuma yu wa asheshe asheshe kuri nyoso busoso ya mbam fako latriki shiria su hari kotye bebu yu ya bulari mde latriki yirina moto mni luri mde shin yu wa su ikaratini busoso ya nyini kayo Tanyosu, irilaka bukuru sonson fite do ahie jumani bebu wo farmashi nkunu nabuto ayirifa mea kotu be bubuka doktye mnabu yo juma doktye su njini kayo brini isonson na kuruba fite njini juman yofo juman be yandeya bebu sonson fa fite njini kayo brinu do ama angoma ye ninge so rimbe lori fashin ni beye fashin ye duwa nyembi anka bunyenu nabu shinu nabu chitinu adena bunye ikwasu shio dama ine karashi yu wambe akuru yu na akuru fanati suchisu to iti itengu karabe akuru kwe na akuru shi njini jumani dama njini karashi nde natu wasu musonswe fite njini kayo brinu do kwa yetu kuko juma yu wambe buo njini kayo brinu namba kwa musonswa fite yela be bufakiri budo yiri laka nasara juma yu bri somnu iti itengu juma dobe kwa kebe akuru yu na akuru sonso juma fite nasara juma yu bri somnu nasara mfri yiri administrationa bukake kere mbatma mshiria dongu dongu do ye kurukan nasaram frede kebe communication yiri laka kebe akuru fa la bari fama na jojo na buti make king yiri laka kebe akuru ulafye na ninge kuruto kebe akuru jojo na bukuruto ninge kubu kurungu ninge ni yenga ibudi kachashi kere yemba mne watadi skudobeku kebe ye kuru sasa ya jeke masafiti mbemi la jeke ama basha kebe busese anka jeke mwati ya kibunde ko ibutu nyine kayo brinu beko karabe bufakere do irela ka bebo koroba yo juma yanga juma yo brinu brinu fakotom shi yefeka ye commune so irena merim ko radio yo juma yo brinu so ikerene bu sonson ni juma no do baba fite akoko yo juma nyine juma yo brinu beno tenge sube fatenga so bukaso irela ka ahe kayo brinu beke musu jore berene bere bo karakere bu aya fonu de okwato suni na sasara ngona no ilesa batike ba nona bukere kara Kerefi mochwe kwengane babu ebu dole IGEB dapaan Iwa ware bononwa Kindambe fre na sable 2 Ayanye SOS village d'enfant Atu moja juma meta yanyo Fadodo atimbrini Neke kabade ishimbereo Akurukati labari mbukasu Akurupre ayinla mbansu Abrangona ninyo Abraso nina Aburunu ningona buru ninshe Afo wako nyine kayobrino Anya awurishi Na na awurida Na la awuritanshi Masafiti afo washi dekebi Amewa ketunu iwan shinsonu nyine enge kwa kilabaru

Sur moi, Barbara Nibiasor, Radio Communautaire, la voix de l'OTTIFOM, Yanga, Yasubisa, Nkonkwani, Anu. Yao Krefinzo, Mitya Bruno Ningien, Yao Nyuma, Yana Serasranzoso, Yao Ichambra Sane Kunchen. Mango Fomdo, Yao La Nasera Saramo Kweno, Yile Kunchen, Amma Fouine. Tonika Sangaji Bwefan, Falabari Boy, Wesano, na yefa pakino na yefa majama kere amwawe tanafo kasanga kere sanga kienkere chenkana yefa labari na yefa tu jama kere yanga chikire suwe tingeswo ne kansha chimfeme kuri angurune ashengu yifo diki keremi giribo shesuni yikuya giribo yikuru yusa bikuru sanga bikure kanshye de ashe ule kuri ewe anshe de makokwe anma kongwe sanga buitara gandini ngramano yiko tiki gandeni ni waro kere sanga trifio famino damaka ya kura ya suwa wala kwen ya kwa kun ya bukata ide dmano ya ula urun lafye na kiti ashida mambaka bayafada yirimi koni damaka ni waro kere tuko ungonu ya ngawe ya shiribi kun damaka ya kuruwa tuko sunibi na inya shiri damaka ya suruwa sunibi yikeme ko da frino su shirimi kuni sanga bo ku ya ofa sanga famina su shira masanga be kotki gandeni nani war kren shiwa ya kro sanga no be tanga ya shire na fama ter fam be bona ba bo bo awro docteur nya biya bre ban be so be shibuni be shma ko de ti kan ofa mat man ko bat wo anyo ti fam la fi ire ti ko wa tura ire ti ko fa su shirimi kuni fala fiani fawa jake ni kwa ki ya kukunkere ni ture danya shiribu brebe jila mokom barani biya sudangu bako chema bako laira yanga dongwa numa njini sangani ya sutie mengu nga ama angarmano mikunkotiki gande ni basanga manu bi kirikabu ni dunia kwa ki topa kurumandiyo na mokom ni sangabu mikuna fa ama bo no shesuni berele tasu shiribu koni shiba mfoni debu la ya urupano yobani maibuga fira yubura maifa jana tfiridawsa ni fabauru fabauru ni fawa jana tfiridawsa ime mabudo kwa trafen nye maigula norbu fankuma nuitariki fankuma ni kwa debu ufokwale yashiribu vribe na fome tanafom kare ala nyanchiye kare ndikibe faya kuruko nyadikibe na baji ngarmano barani biya sori kikariba fari wia firi wia tori esabi ya fomboro yanga way iko kay pienya wala won la fi rek benye ya deni la fi ngere bo nyamba met ko kone bura su shiri mi kone fe kon kon kare wala won la fi rek benye ne kro jini la fi ya shiri ne fa me fa baran bi aswad wa bo kasa kare ne shiri ma bo yiri na bi rek padwa o fa baran bi so su shiri be bre be mi kone shema ngu foni mama bi rek pa shema ngu foni mama bi rek pa na ne kurba kesano ne kurba tram ne fam fashe and then shin yer moti matma moy kura birpa to fa yer fa sanga fu baran be so kere mi koni shi am foni ma birpa moy bay suda ma shina yeyo amanshe la bari bo wesano na ya pakino na ya famam yanga ifte ye docteur barki kindo ye shwa bawa kwateri do yere su gina fin ene de asa telefom ye otino de docteur perini watuo yenga yajma bari be bonga boyi yajma bari be boyi mbunjana bu dembu nja fashe to ne kabere su gina fin amala bari ka ne kanyuma so ye docteur no ye wo ci da docteur no mbunja jure ya yo kekeke boyanga ze tore ye tore foye iko ka mbunja jure ka wono ya ki yo kekeke be kronya mbunja bere ye docteur no ne kro fawla ni telephone ya dina ye kro sanga ngofom no ni da tin so bo su shire kun kun kere barani bi so dike kere bo yanga ba kerema benu yanga tianyu na chifo ya jusu buenga abowe no makroka
buyo mbunja na bufashe adina bukuro fade sonongo chembe yenga yekunkon kere kuro dodo damaka bo chenja mano wara jama kere buye kuro ni ma nyina mbunja ni yenga yekere yashitene suka na sarasara mo kwensu e na sarasara mo kwembe wala nubere ni ile na chenga jore chen ye bo de nyina mbunja mna yenga dikebe boyi nyina mbunja mni yenga ini de kabri ni ye chicha ka fambam ni bu de kabri no do ye bo yi nyina mbunja na to yenga yere bo ye kun kun kere koro ke ko na ye mabu ko ye mbunja na ye kro nyala da yenga wey be bu kro ba fade sonongo kembe yenga kere do do jore chen adena bu kro ko ye mbunja ni yenga kana chemba jo warawash ka wonu be yenga ye kere dodo eni do de juma bri ka bri mbe sukani ato dodo na kero doma akroma akoko nzara doktie na kero doma akroma akoko esperance de doktie no do na bu kero doma kana chemba jo ama akroma nkoroko radio nafa ama kuruma sukuma nkuruba ya de radio nsufin radio kominote la wadilu tina wukere anduma ya kuruma njini sukuma ya kuruko ya shiramam de asheshe ya nga section local association cadre musulman ya nga kuruma njini sukuma ya kuruko kura ruja nzarafen ya nga nabere mwukere duma kana chamba ju ne kuruko na wukoro yimbu njani ya shitinle suka ina kirembe mwe fa kifa ko mbunja masuni yanga itia mie miko ka hormoni tia kuro na mambunja ni bosumie mabe ama asuyo ka nsuma nyemetio na sono ba okike kenu na kuro fa nyine mbunja na faule na bene min mon kuro nyalada alon suyi sheni masusuka la moko ba faule ya yebe mo son chemin ma ya che ti pa benam me kuruba yo moniti te nga nyinin shin ye shi ten le suka bo sumie mabe woro ba koro ungo na koro o sunu ka ko mambunjani na ba kero do man na koma ma bo sumie mabe bo so tambo manu woro ba shi ka koro made amba kere anduma awarembo ye kere ni na jwere chen koju na yako ini do de kabre no na kuro ko yembu njani yebu nga ye fala bare fuma me suda machine ya manche la bare bo ibukaso yenga yemer ye nzara au fobia iri sume la bare ya no kom ni mani yenga batara shire nyombe batara shire nyo bo yenga anuma bo soji baula menem fino soji yanga botara nyene shirimne yanga manume botara ba jureke na sarasara nzo sumbe no bere ni chambra nyon mo kweke ye botara nyene shirimna yanga ne ka bo beta bo meri de juma brido nyene shirimni yanga kono ti shirinio ti kokoreo na shikepe ono isma itibrio te jande bunga ma labari ne fama ni mbambe ando do zon karamado ni be ando do meri do ni bunga yema labari worabo usma shika wa janna shiria fiti ya ngome ankuru do do meri do na ankuru konye nze anda na ma sheshe sunama de nyine shirimni afa bawru ama bu sutenge su kanyi labari mbwe suma bereni ye worabo yikoyo kawninga meni ye kishekin nyan shire ya ba mede kishekin na so krefinzan ya ma baba ma yene ningen de warama ba nema nan ne an da warama an da nan kuru de yene ningeni ya ka buci ma yene ngai shi fom merido butama jannam do bukuru shi me shi bir buyo sha bunyan le me shi bir do ni buto nyina jannan o beni kuru kun pare ni fama e miene yebunga imala bari ya dine kunkun nkere kuro timo eba
yesu dama shina yeyo amanshe labari bo ibukaso yanga tanafo ako krashi manya isuma labari anu makereki gwanfina fite bo fere risha ila foma kwe chisuna beriyo anu ma yiftira grefe borone konsanga to de mala bari be wara la makoma de la bari menati ma to man shiman yini da ti so bu kala bari so adena ya kun kun kare ko tibe yarebo de ke kare bo ye ngon yini batumani yanga rishara an ko fira en tangara funya man so abrangona ne kun borone ma kwe abrangona abra sanenna yeda mashina yeyo amanshe yanga yeshua kokuba